0: Njagala mberenga mbategeza mwena nti tusigaze naku kumi. Tusigaze naku kumi okubera nga tuyingira mulu naku orebei. Obamu naku ezebei. Eza kurubani, eza duhia. Zibaita ayamu tashirik. Enaku nga zoza akulia nyama. Tuwa jukizanti, tuwa hia Islamic Charity Organization. Evudeyo okuyambako. Duhia yo kuberanga bajisala mateka agobu silamu. Twahira Islamic Charity. Evudeyo okuberanga ekuyambako. Ekisolo kyo kisalibwe enyame sobole okulibwako abantu abatufu abalina okulya ku nyama yo. Nabagamba. Bantu bangi nnyo tusala duhia. Netumaliriza nga tuwadde abantu ennyama abalina obusobozi nabo okubanga basala. Kye kimu n'ensobi gye tukola ku mikolo gyaffe waneeno. Fo muntu wakola omukolo nga kuliko emmere ayita bagagga banne. Bano abaavu n'ateekawo protocol n'asibawo n'ekikomera. Nagamba temukiriza omuntu yenna nga talina kadi. Abantu ne bajja betuyita fe tuyita nti corporate. Ne bali emmere ne bagireka nawo ku masowaani ne batajiri ne bagireka nawo. N'omaliriza ng'ekigendererwa kyo gwe eky'okufumba emmere eno nga tekivuddeyo. Kubanga abantu abali corporate ojja basanga nga bagamba nze sikyalya nyama. Nze ndyako katono. Nze simanya ate kino. Nga wafumbye emmere y'ompitirivu nnyo ne malirizanga bagirese ku masowaani sinakindi ne batagirira ddala. Kubanga ojja nabbeesanga nga bamu nga tebakyalya na ku mikolo. Nze sirya ku mikolo. We manzitira awo. N'omalirizanga oleso omuntu ku mukolo gwo nga talina kyagenda kulya ku mmere yo. Nga omuntu omutuufu eyaliridde ku mmere yo n'akusabira n'edduwa ng'omuggalidde wabweru. N'olwekyo tukyuseemu system w'oba ng'ogenda ku saddaaka. Fuba nnyo okulaba nga saddaaka yo eriibwako omuntu atalina busobozi bwetuusaako kintu ekyo. Lwaki oba osala duhiya n'oyita bagagga banno bokka nga bw'owa? So na china chida bako baitha wene mu Ramadhani. Nino musilamu gwemanyi. Yenga watu kakudu mu Ramadhani okugaba packages. Ayitaba gagabu kaba jiba chime food packages. Ninga guwade food package. Ita inacha agena na jiko zesa. Iyo nkola si ntufu. Katiku duhia. Twahira Islamic Charity. Evudeyo kuya ambako. Duhia yo. Esobolo kuli wako omuntu omutuufu. Osale ekisolo kyo kiriweko omuntu omutuufu aina okukiryako. Si bagagga banno. Tuli fenna kati tukutegeeza nti jangu tukusalire ekisolo kyo omwaka guno. Ennyama ekivaamu esobole okubeera nga egenda mu bantu abeetaavu. Nabagamba nti bulwosala n'osaddaaka gwasinga ofunamu. Kati ku duhiya w'osala ennyama n'eriibwa gwasinga ofunamu. Era njagala okubagamba nti w'osaddaaka gw'osaddaakidde si yakifunamu gwasinga kifunamu. Gw'oliza okulowooza nti gw'osaddaakidde omutaasizza tulina ky'omutaasizza. Wabula gwe yeetaasizza. Kubanga ky'osaddaase kye kikyo ky'ogenda osanga ku yomu kiyama ku mizaani yo. Ekyafaayo kya Ibrahim we yali ng'agenda okusala omwana we Ismail. Allah lwaki yamuwa ekigezo eky'amaanyi saa zino we bakikuwa olinza obutamalaako nakyo.
1: Allah nga mutaddeka akazito akama nkemu yamala akasera nga taina mwana. Mukubanga afuna omwana mukyala we yali Sara. So hii we yamala akasera nga tibaina mwana nga bamunonya Allah ate omwana gwe yabawa nebamaliriza nga ate abataddeko ekigezo nti mumusali chechiri aya nti Allah tayagala nyama yadde omusayi walakin yanalu taqwa minkum. Allah asinga kwagala taqwa wosala oyongera okusembereri Allah nokumutya notya Allah nokimanya nti sayo nahaji ogenda kudda maso ga Allah kati kino chelsa dase chechicho kyogenda usanga yoku mizani. Tukutegeza nti tuina emiteko gy'ebisolo byetugenda osala bya mirundi ng'esatu. Ifenga fiwa neno nina bagambe emiteko giri ena gye tusobola okusala naye fi wano mu Uganda ngamia ntono ziza n'okubanga abazizo zisala ntono teswana kuya yadde ngamia yadde nyinabe nawulira abazisala mu Uganda nayizo okulaba nga tebasaze na ngamia ziwera 15 mu Uganda kati kiri gharibu jiddan wanu mu Uganda na ye fetugenda sala emiteko esatu embuzi endiga nente. Tukutegeza nti endiga nembuzi gwe kisolo kyoyagadde kye tugenda okusalira ku 25 ente kukakadde kamu n'ekitundu na bagambo osobola okujja ne wegattira ku nte n'owaayo 22 gwayagala tukusalire ekisolo kyo akadde osigazayo kanaku 9 tola niyo enaku zino ze tugenda mu enaku 10 ndoza tutandika ncha omuntu agenda okusala kirungi nnyo okuzingira ngoma zo tola niya nti ngenda kusala ne kikuyambako kubera ngo otandika okubanga wetegeka. Tuina kutuko ali kujidiwe nyinyi nogama nti banange nzengenda kusala. Kirungi nyo okuyingira mu nnaku zino nga ni olwedde wajitodde. Olizo okubanga okyanoonya sente neni yanga wajitodde. Oyine nnaku nga 9 okuva kati. Okulabanga ekisolo kyo kitegekebwa. Kuba kunamba ze simu zino nabagamba nobanga tonafuna sente nengo okakasa ogenda sala jangu tuteekemu erinnya lyo fechigenda tuyambako okuplaninga kituyambeko okubeera nga tukuteeka mu bantu abagenda okusala omwaka guno betugenda okusala nabo twatandise dda okubeera nga tubayisa mu orientation butya we tugenda okubeera nga tukikola jamne wegatte ku bantu abagendo teke sanyu mu bulamu bw'abalala. Tericha benga kuteka sanyu mu bulamu bwa muntu mulala ng'omuntu gw'otaddemu sanyu abadde talisuubira kwanga abantu betugenda okuwa ennyama yo babadde tebasuubira na kulya ku nyama kuyidi kati gwe majini omuntu wato n'omuwa ennyama duwa kizagenda okusabira zigena fana gananga edwa zo wadde haji munno hajati munno nga nyo redenga yasaze aine nyama mu firiji anti mwegabira mwe nabalirwana tikamuwerezeko kabuzi kanu nanga amperizeko tichigenda fana gana wabula mugena kubera mu complaining anti akabuzi koyo kali kakapa nyo nyama yako yali ekaluba nyo kati kuba kunamba ze simu zino tusale ekisolo kyo kiriibwa omuntu omutuufu atagenda na complaining nga alaba sanyu lyeriri. Enamba ye simu eri 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 07 08 7 1 asatu mumu nana asatu mwemu oba 0 musanvu musanvu mukaga asatu mumu nana atano musatu nsanvu musatu 0 musanvu musanvu mukaga asatu mumu nana atano musatu nsanvu musatu oba genda ku website yafe egama anti www.twahiraislamicchaite.org genda yo olabe ku programu zafe oyongeno kusoma kunte kateka eya kuruban nga wegeno kuberanga etambula tuagala mu Uganda muno tutandike nafe okuberanga tusale nyama tutukene kulevo na fetandika okusindika ko kurubani za femunsi endala tuchisobola ufenna abana Uganda wetu eteka munti tusobola okusala Mungu agenda kutera mu baraka jukira mu akasera uwagambi anti sisobola kuzimba newe watola nia notandika wasobola okumaliriza ennyumba yo Juki onakuru wali ogama nzi sinafuna busobozi buwasa. Watola ni anti njagala mchala. Allah ya kutirao obusobozi no mufuna. No chala no kula no mukolo. Oguka ankanya abantu. Etiki atusumwa fili tutu wala ni azabi ntu. Wutuba anga wazi todde. Tetute kawunka wefuwe. Wakuno nyasente. Kati osobolo okusala nawe dhuhia omwaka guno. Mukirize Imam Qasim Yazid atubuzeko oluvanyuma tusumule omulamwa Imam
2: Naam
1: buza kubawuliza
2: Naam abatuuliriza abalonji Muzikirize mbalamuseko ekiramso ekijasinzo okubanga chabei nga nacho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بواكي دي امام
2: الحمد لله اشتي بسو
1: بابانتو بفي باقام باباتيا
2: اشاكم يا الله الحمد لله وبولي او تموي بزا او كتو سنبابو كيس الزا
1: امين امين
2: امين
1: بانقام بي مكماسي دياو مغ Mugenda kusali nti mpitirivu.
2: Elobu ni mugenda maso. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tuwebaza
2: ente. Watugole kutua. Na fenituga katutekewe kuo.
1: Alhamdulillah.
2: Mungu anatu teda mu omukisa.
1: Amin ya Rabbi. Sawalla kirize.
2: Amin ya Rabbi.
1: Abantu enaku zibawedeko.
2: Baguli.
1: Bahujaji baba singa batu sedda. Abamu batandika dokubanga batambula.
2: Batambula.
1: Ndoza ebibinja ebisemba yondoza nga bikiriye. Baiza kubanga tebaina kusuka lwakuna.
2: Lwakuna abamu basimbula nanja.
1: Abamu batandika dabamu leero. Abagenda betuita bahujjaji.
2: Naam.
1: Bahaji ne bahajati nga wetuchiita. Abagenda okubeera nga bajuliriza.
2: Mulimo gwa bei na dala muna kuzetugenda. Na.
1: Banafe awasigadua no mu Uganda. Baina na bo chance. Esobolo kubera nga bakola ibada.
2: Na.
1: Eze bei muna kuzino zetugenda.
2: Yadete bagenze. Aywa.
1: Era njagala oluna kuruwa lero. Mubudachi ikabu no wetuina.
2: Na.
1: Abantu tubajukize ku bulungi obuli mu nnaku zine kumi. Omubaka
2: Muhammadin
1: sallallahu alayhi wa sallam biyatukubiriza okubeera nga tetubirekerera. Ennaku ezisooka mu mwezi gwa Dhulhajji.
2: Naam.
1: Kubanga mwezi gujjudde mu ibada muzine nnaku 10.
2: Baguli.
1: Ngagwe ayagala Allah kongea no kusima kumanga ono dhulu haji gwetugena mu yaringa December kukalenda yobusiramu manyuwe tuchitegera era tugena kuwanga tuitanika omwaka omupya
2: bagole
1: na ye waba ba ba swahaba tebaga yaliranga nyo mwezi guneno gusembayo
2: na
1: kubanga bachi manyanga tugenda mwaka mpya twetaga alira
2: exactly
1: ato muntu yena eyetaga Allah taina ku sura yogwa nagamba
2: talegea
1: talegea femuno muyu fe, waneno femu Uganda omuntu asoka funa bizibu nga bingi na asoka ajukira Allah
2: naam
1: agendo mujukiro musaba nga ne Mungu tamwanukula
2: ala alaqa jiyatekao
1: tiwali nkwatagana
2: aiwa
1: tuze tusomesa tusomesa kurubani tuze neriyo omuntu gotuita nakuzino baba yita bagumite
2: nali umite
1: eh umite abagamba nze sijja kusala
2: naam
1: nze sijja kusala nze ndi umite nize nyama nate Mungu nga yamua kusente
2: naganyo kuatamu
1: nagana nengo omuntu oyo aganyo kusala nge sazi no wafune ekizibu ekyemitwa alasa akaka sasobola
2: kimala
1: nga akaka saina n'omuntu gwasobola okugenda ku namugamba mpola
2: nazimua
1: wallahi nazimua nze nagamba wallahi senga abantu bali bamanyi e obulungi obuli mu kusala
2: tayib
1: okuliwa omusaayi ku lwa Allah
2: bali erekereza byonna
1: omuntu yali tunze kyayina wallahi nasala
2: tayib
1: naye obuzibu obuli mu bintu ya Allah nze nja kuyita buzibu kuba abantu era tebajja kukitegeera obuzibu obuli mu bintu bya Allah biba birungi naye Allah atukweka ebirungi
2: ebibulimu
1: abantu abasinga ne balooza nti ebintu byakwejalabya
2: na
1: naye omuntu ate waatandika okukola ekintu ekyo n'alaba ku bibala ebikivaamu tasobola kukirekerera
2: walla
1: omuntu yatandika okusala seke eriyo omuntu esaazi no nga twogera ku mpewo ng'amaze obuwangaziwe bwonna ali myaka nga asatu wallahi nga tasalangayo yadde ku dduhiya nemu naye nga yasobola okuzimba amaka ge n'agayingira entambula naye bw'atuuka ku dduhiya agamba Mungu tannampa busobozi naye ng'ate Mungu azzaamuwa obusobozi n'amaliriza nga ebya Allah tabiwadde priority budde ate ng'ayagala Allah amuwe
2: amukwatire ku bibi
1: asobola omukwatira ku bibi ebisobola okuba nga bitambule naye nze njagala okuba nga nkugamba oba nga totunuulidde bya Allah ne Allah tajja tunuulira byo mukkirize tuveeko mu bulamu katono tukomewo tusumulule omulamwa ennaku zeene kumbye tulina okukoleramu gwe wenna agenda okusala dduhiya naawe atannasala mukkirize tukomewo
3: Uganda Halali Bureau kyekitongole ekyakakasibwa era ekiyina obumanyirivu okukuyambako gwe omuntu wa bulijjo okulondoola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa olwo ne bikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda wamu n'okuteekebwa ku katale k'ensi yonna nga beesigama ku mutindo ogwakkaanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna n'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards basangibwa ku ploti eyokubiri ku Del Gardens okulira na bekeri kusa apolo kagwa road wetandikira okumanya ebisinga wo bakubireko ku noti 758-52-0MM oba noti nya M4-233-56M Uganda Halali Bureau ebintu ebiri halal babitekaka kabonero aka halal quality mark okubyawula kwebyo ebitatuukana na mutindo

0: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Tuwebaza okutuuliriza ateera tuwasaba museeyo amaanyi n'ebirowoozo okulaba nga tutambuza bulungi emirimu gino. Njagala mbakubiriza okusookera ddala muwe zaka. Zaka naddala kati ate mu nnaku zino ekkumi ezijja okuyingira zensuubira nti ku nnaku lw'ebbalaza zijja kuba ziyingidde.
0: Olunaku
1: lw'enkya zijja kuba ziyingidde. Ennaku zino ekkumi ziriko ebintu byazo bingi, tujja bikoonako mpolampola. Naye nga mu byo ekikulu ekirimu nti omuntu yenna bweteeketeeka okubeera nti ojja kusala okusala dhuhiya. Bw'oba n'osala dhuhiya mu nnaku ezo ekkumi, tandika okweteekateeka okutandika n'olw'enkya, obeere nga tojja kusalako nviiri, obeere nga tojja kusalako njala. Kugamba weeyonje kati ng'obudde bukyali, enjala zijjeeko, enviiri zijjeeko, weerongoose wenna paka tunaatuuka okusala Idi. Nsuubira lujja kuba lwa kusatu lwa wiiki eri ejja, obeere nga etali eno egy'enkya naye wiiki eri obeere nga oli bulungi. Naye mu eri zonnaku kkumi kye nkwagalamu kuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti omuntu yenna emulimu gwakolera mu nnaku ezo ekkumi tewaliwo omulimu gugusinga. Okujjako oguyinza okugusinga ng'ofulumye n'ogenda mu kulafuba na mu kkubo lya Allah n'ebyobugagga bye byonna n'otadda nabyo ne bitadda. Kyenva njagala bakubiza ekyo nti ennaku ezo ekkumi osobola ozitooleramu zaka. Bw'ozitooleramu zaka ennaku ezo ekkumi oba okubye ekinyonyi ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Ekisooka nti otodde zaka na mpaji mpaji z'obusiraamu etaano z'olina okubeera ng'okola. Ekyokubiri okoleddemu omulimu omulungi ogwo ogulina empeera ez'enjawulo ezitalina kibwenkana. Gwe nga tonagenda mu kusala, tonagenda mu ki, abadde atuuse yenna awo oba oteeka zakaayo ogireete. Zaka mugimanye nti wano ku House of Zaka we tugikwatirako. Njagala onaddeko ne munnange omutwadde tusoma.
0: Yes sir.
1: Tuyina gye twabadde ne Dr. Matovoyo ajababuli twaddeko ekyaggwe. Naye ekyaggwe gye twabadde twafunye omusomesa wa Mitaaji Muhammad Nyanzi. Nyanzi oyo yasomesezza omusomo ne twagala n'omusiba
2: ekitambala.
1: Yakuwadde ekifaananyi kye njagala okuwa buli omu ali gyali ategeezaka n'obukulu bwayo. Ekifaananyi kye yawadde kyadde kigamba nti mutegeere nti Allah subhanahu wataala buli kimu akibazaamu. Naga nti singa mwabali wano mwenna ojja n'okwata ekasooli, kasooli bw'omukwata n'ofuna empeke ennya ttaano n'ozisimba, ne bw'otuma omwana ogenda okuggyayo omusooli tegubirako mpeke ttaano zokka. Nagamba nti Allah ayongeza mu kasooli oyo, tosobola mutegeera nti nemaali yagyongeramu.
0: Ekibuzo kinene
1: emaali ya zaka nga ye nyininyini yakkiriza okujongeramu n'abeera nga tajongeramu ng'omusooli agwongeddemu
0: nga
1: mpeke emu. Ate bwamaze n'akuwa n'ekifaananyi kya naga nti mu ngeri yemu omusooli ogwo bw'oguteekayo tobeera bweru n'oteekayo poliisi egukuume ekule. Naye ogenda okukera ng'omusooli gwakula ne gumera ne gugejja nga teguliko poliisi. Eri Allah akuuma omusooli oguli ebweru yatasobola kuuma maali yo mu nsawo yo. Yatasobola kukuuma maali yo mu bizinensi yo. Ate nga ye nyininyini yakukakasa nti ebikuuma emaali yo kubeera ng'owazzaka, ebyongezesa emaali yo kubeera ng'eyala kubeera ng'owazzaka. So n'olwekyo njagadde okukubiriza abantu abali eyo nti oba owaddeyo zaka oba omaze ogikuuma nga bw'olaba omuntu Allah bw'amukuumira kasooli we, oba omaze okubeera nti maali yo ogizizaamu ogyongeza yeeyongeza nga bw'olaba Allah bw'ayongeza kasooli w'omuntu oyo. Yanzi bwe yasomesezza omusomo ogwo naye nguyiga nnyo ne twagala tukwataganire dokita wange tunoonyeyo ekitambaala ekimugyamu era kandi kanaatuuka tujja kunoonya ekitambaala tujjamuwa kiri ekinene wakiri akatambaala katontono akasibeko tutandikire okutambula nabo wali bukyamuyambi. Nyanzi watuuse kati asomesa kiwali n'olwekyo banagizaka mugireete tukole emirimu
0: inshallah. Alright, chukumu sababu kamizu mela pale FM kwetuli. Adoto soko buze kwa tuliliza. Ate, tujia kusoka andoza. Nebu yikuwe, kutuna vya yikuwe, tugene kwa chisuru.
2: Awa tuliza mwena, kure diyo pale FM. Chukumi mumu sambu katonyeze mu. Mwenda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Njaga lukusoka. Okulisayo CEO Sheikh Kibate Mahmoud Ebuyikwe
0: Ebuyikwe mukulikeyo

0: buli kimu kyogenda okukola munaku zine kumi kijja kubanga kiina
1: kikubisibwamu
0: emirundi n'emirundi kakati no
1: gateko ofuse seka oso mumpola mpola
0: nedda
1: seka jafali
0: nedda obudde buno bwetulimu bwakudde eri mukama ate obudde tebugenda ngako ate tebubeera
1: ate mungu yakole dunia ekyuka bwatu wanu nga tuogera off air nti mu fact wiki ngemu bbiri ngeba kubuuza speaker dako inajo songa na ye kati
0: kutesa wazimu
2: inza mutabira shua
1: kwa ya simu tada kwa uzi
0: kubanga sebo wanari kubanga evi yungo bebyo nabikola nga chikufu
1: mwini mwa mchiba piki nga mwunti nse chuka mo speed wecho chuka maungu
0: babi tegeira na ye
1: nsi inigeje chuka mo
0: kati imagine wabanga chitufu osada
1: umanyiba sio kwa mafoma gundi ngubadde kati nsee chukwechu kakurewe kwe dukira tupasite kiza wabwe na chugendo kautuga mwa nukupale fe mchikole mwa wale chikole chi chikole leo
0: onizo kuba na waita we sawa bide na bagamba mungu wa mwechi umulechi
1: nanti madinga amba nti kati onizo kubuza wantimu geno kwa mwechi kopo nga basonga mwishi corporate nyetu genzo kera leo
0: era yoliyo kumukutu jemba de kusawa ziba denga biri nga waliwa wa waga wagamba uruwa hero nisolo kuchizigo zigenzo kutoka sawa tano mokaga
2: nga
0: nga umubuza chetutaga amba uyu
2: awenyo nyinga ya jitabi muda
1: mafuta wanyi abakana wanyi ngele kwa zibati amba ndi nyama antono ukane elimu kwa jima nisi elimu kwa wawete nyezeza inawe bibiri inawe tuno tuno bweina
0: nena fetu ine bi nene byotusubira
1: kandi kati bwe bizibwe byo
0: fo bo butine twa
2: era bagamba asubira kila akuma
0: naka techo chonda chete bwana ali konsonga jetu baddeko bwana soze byo yabireta
1: tugira mazima
0: yabireta
1: kwaka ense chu
0: ndo twatandi sosheno aina engeri ja kulembeza mujaze
1: nene nyenji kulembeza dala kubanga ni yakubidiwa pu yabadde mujozi lawe kucho
0: kakati nga waliwa bagamba
1: bachitaka
0: tulesa agendo bakuba sizo nje chikopo kwetuli wama wanali esonga ya abana tutwala bakulu tutwala bato mbera ye
2: no otunulira ndoza kibadde kirode ku lukalu lwa Africa ne ndoza mu kontina ko zino badde batanso kubanga bachisalira eddagala because abanji badde bebuza lwaki Africa banga lyonna tetunafuna mugwanga lisobola kubanga litwala empaka z'ensi yonna zizino zituuse zigira kubanga zijja mwezi gwa mukaaga naye okusokera ddala nti tubadde tetunawa nnyo maanyi mupiira gw'abaana bato nakuzimba muko mupiira gw'abaana abato ne wano munda mugwanga nja kuwa ekyokulabirako nti emabegako ko wali eri nga zino ziriki afuva tenaba kubanga ezireeta n'abakyala bennyini nti obadde okimanyi nti omupiira gw'abakyala mu mawanga amalala ga Africa ne mu nsi yona gubadde gwatandika dde okubanga gw'amaanyi naye wano munda mugwanga jujuzi wane n'abantu batandise n'okugamba nti mukyala ffe tuyina bantu balina endowooza nti omukyala asobola okubanga akuba omupiira naye ng'ate ensi yali yatuleka dda nga batandika dde okubanga mawanga nga ga amerika nga n'ebikopo bya ensi yona yonna babiwangula ku speed ekyawaggulu ennyo kati kyekimu wano munda mugwanga nti mpiira ogwo gw'abaana abato tubadde tunakubanga tuguwa nnyo budde naye otunamuko n'emitendo egiteekeddwawo kuba kati abaana batandikira eno mu masomero nti amasomero ebbanga lyonna lyonna gegabadde galeeta abasambi wano munda mugwanga erya Uganda twabaddewoko nti awona asobola okuba bakubi n'ebya akademi nti akademi zaakajja mu kaseera kano n'akademi zibaddewo era zibadde entono nti n'eziriwo zibadde tezisimpandiise nga ekibiina ekikomera omupiira tekizimanyi deni naba tendeka mu academy yenyini nga siba teke olinga yajja mu business eka kunganya abaana ku kyalo basadde mbasabe jemi jo zinenga to nesigendo kuba machi nenga no mukugo kwanga yatekeddo kubanga ateka teka aba abaana kujja ku academy nti academy ze zirikiriza na dalo mupira munsi kibadde kichatu kubye mukona ye otuna muko kuva ebasolo kubanga bade tente kateke eyo bade tugezesa ko kubanga teka ko performance no kubade nti atebibula kubanga ensonge eyo nkuru nyo tosa kubanga ojijawo murundi gumu nti ove wa bantu abakulu amenga tebajja mupira because the idea je tubade tuchina ngafa abafirika then no kuwangule nnyo nti ebyo no yade bitukuba mupira gwa wansi
0: wabakamba fufa master plan
2: kuwangula nti omwana muto emyaka under 15 under 17 gomuleto mupira

0: ogusoka izo kusasura mu cash oguso ogwo kubina kusasura mu check ogwo kusatu na kulindiriza echa Anita Mongo oba kumyamwa goyogedde konti obukulembeze omuntu asobola atya
1: kuweleza
0: mu government
1: na vamunga asimidwa busimi
0: eyo nabitambuya ku nkuza ya mwana enkuza y'omwana omwana w'omukuzizza otya enkuza y'omwana etandikira waka mu family omwana nava waka nga bakamuzaala ne bamala g'obuvunaanyizibwa vaiwa vuna izibwa na kuzibwa na somesebwa masomero geddini omvao obwakabaka obutwetolodde ne muwanda keddusu okweyisa obulungi mu bantu n'agenda mu bukulembeze n'atandikira mu bavubuka bw'otandikira mu bavubuka omanya engeri handolingamu abantu n'ova mu bavubuka n'ogenda mu local government n'ova mu local government n'ogenda mu parliament n'ova mu parliament n'ogenda kutya president kati system eyo oba ogiyiseemu bwoti oyambibwa okutegeera enneeyisa y'abantu ate n'oyambibwa okutegeera engeri gy'oyinza okuweerezaamu abantu naye omulamwa gwolese gulaga nti Anita Mongo booli abalinga ng'abamunyigiriza naye nze ate ngamba kyamugwanidde ate nga n'ebingi bikyajja Amongo yava mu opposition mu opposition oyigirayo ebintu bingi nnyo ebintu ebinyigiriza omuntu wa bulijjo obisanga mu opposition Amongo gye yatandikira naye bweyafuna oyajja ku lujjuliro yatuuka okubeera nga aba opposition yatandise okubasangulizaako ettoomi nabange gye yayisangamu zaake mu parliament bangi nnyo twajja commissioner Mpuuga we Masaka ne tumujjanga kya commissioner balwana nga Mongo yakulembedde ne bakimuzzaako Amongo akoze ebintu bingi n'ogusembyeyo ku masiga asatu gayogedde n'ayagala okubeera waggulu executive kubanga toyinza kuŋŋamba president atuuse wantu awaddeyo amabugo 200 ate gwawaddeyo million 10 ozijjawa ekirala abadde alina amalala kuba yalina byeyakoze ng'omuntu n'akyaza pulezidenti n'alaga hostels ez'enjawulo nti amanya ga hostel lino lya mwana wamuseven banga bamuseven beyatuma amanyi ebungi ebyo hostels ez'enjawulo n'amugjawo n'amutwalire n'amutwalire mu myaka kaŋŋambe myaka 10 yamaze mu bukulembeze obwo obugagga mu butuufu badde buliko akabuuza
2: omuntu akula
0: ekyokubiri Amongo yefuula electoral commission yefuula ku electoral commission mu Uganda yonna Amongo yefuula omulamuzi Amongo yefuula owa polisi tojuku yakola yakwata gundi ono bulola yeyambisa polisi ya parliament ne bagenda batandika okukwata ki okukwata abantu amukubo yali bulola yali amwogerako nti Amongo weyisa bwoti n'amugjayo gwa n'amusiba paka Luzia paka musajja watu yavaayo ng'afukamidde maaso ge Amongo gwabadde adiringa naye nga tamanyi nti musajja wa mu nsiko omuyeke yasi mwangu byamala bibingi era webaabayise yajjeyo empapula pulezidenti bwe yazzeyo empapula n'amulaga nti obujulizi buli wano bwonna obukola ki obukuluma ate yavudde ku bujulizi ataliko okubakira kadaaga jjo nga bagenze mu maka ge kigambibwa nti yabadde alina n'akuuma akakuba ssente kigambibwa abaamuweba n'okukuuma sipiika ate baizaininga mu security ne babira president guards abakuuma ye ng'omuntu kigambibwa abadde alina ebiwe bya communication ngekitegeeza gavumenti abagisazeeko mu byonna byempuliziganya era kigambibwa nti mu bisenge bwe babadde alina ekisenge nga kimu ebisenge nga 10 Nenga mshengi, chiju jensi ndi. Eza kare, eza mwanga genja uwe. Chigambi kwa, abadda in automatic guns, zeja mwizi na hili. Nenga mwami nilea communication, ya mwizi na hili. Nga, tuwa babu wenti, ababu usa liyariko nye. Chivika vunaizu wako kurebio.
1: Abadda barachi.
0: Bivyo watu batu niya tebi ya mzee mseve. Batu niya abadda batu niya tebi ya mzee mseve ni. Kakate vimwe vya communication, kwa chichu vya gako speak. Gwata kuya security.
1: Ole gachi.
0: Eh. Chichu chorega. Eh. So, pia. Naramu. Aba sikale. Baba dapu ya nai, wanai. Biyo bitasoboka kabili no bisanga mu Uganda. Nyo mbisa yabiyo kuwonda. Bawdi. Yalaga toya mfuga yiza. Na itamu anopozidi. Yike nini. Ebukedia. Yalaga toya anopozidi. Nyo kulabu ichimu. Nyo banyuwa yata niko bapu yobu simu. Diagwe. Nya kule kawogwe. Oja genda. Eshe, omusajja akuleza akutusi zao, akugambye okusinza kubikolo byolina, de wakotule. Atuta nikakuba busimu. Olo mchala we Masaka. Bamita na mmele. Bamusanze n'obuumbi abiri mukamu. Nga ya umwade, abirenga aze ya bisano mbuganda. Nambi tunge vye guange vye njawu. Nga tadeza agent wabirenga bamukoli romunimu. So, mwenye Museveni, tabadde wabulijjo emyaka okuvumukira na musanvu paka leero.
1: Ninda koka tono nkubuze, mukulu Sibayiga. Abantu batunuulira gavumenti, obikolwa nga bino, byotulaze wano. Gavumenti eringa etasiima. Nti omuntu ne waba agikoledde. Eriraga tesiimye.
0: Gavumenti eringa etasiima. Kwa ugaga wafunyeo. Chichi singo ugaga chobo ya gali. Government ya kugujeo. Mkwa ugaga wa debi onori ina. Teba gambieo. Teba mkubia kumukono. Chichi obo ya gali. Government ya inga itasima. Gwono itasima. Okuvamu FDC. Mofuka speaker. Afuge guwanga itasima. No. Budget ya parliament. Yunenge ni mikono jo. Sentu zwa wado gabila abantu, gabaja makago, gabila abantu, gagafumeti wa jinenye. Gafumeti ya sima. Ene wabugaga. In fact, anila singa mgezi, mkasea kani, ya hiba dafu kamila, wansi. Na yene nye biyakoze gafumeti. Biyakoze bibi, okusula gafumeti.
1: Dindako, abanda ya gala kusula
0: gafumeti. Kukua kusula gafumeti. Eze simbi zona, na hivi mebigandi, biyabigia wanga, okujako, nga hiba kusula gafumeti. Onyake, corruption, yonku wabama baati. Ugamati, government tesima nga ya kubikiria. Guwa mubi wa mabati, alo ya sangiwa na mabati. Kadaga yako speaker. Bundi yonu, chwanka, yako speaker. Nema yonu wa speaker. Naiba hatu kakubugaga webutio. Elanga president ya muita, ya ita kadaga na abila wawo. Naganti kadaga tubuye parliament wanyo jiduka nyotia. Amongo yeta aga kube mboko kumuto. Ati watusa na position. Nela ganti avuba bie nyanja. Avuba bie nyanja. Ntabia yete mwamu Museveni. As the end of the day. Mwanyo position yobo yao mti ya liwa deassemble. Niko utani kwa kuja ya vantungo babuza abuzoba yeta. Anjoba yese. Badja kumayo kasini bako yichi. Babenga bagobo. Abantunga babi kati. Eri amongo noyo nobati mao. Kwa mwabu wabulitanga kaza nyirizi. At the end of the day, baizo muko kwenye mwabu ya unumu wa echa minister. Nenge cha speaker tako zechi, tachifunye. So, abantu abadinga ni mwai Museveni, mwetago kubanga mwusoma. Mwusome, mwutegeye. Ate, kwa pishono, ya gami ya kutumye chisani ya kuna, tewani kwebaka. Obo ya uchizo kutubashi chani kide kwani, kwanita. So Anita zimbade mwa magezi. Aveyo yetuwa ndiriba na Uganda. Abo na waziza kemi saamu. Abo position ba nyo. Atuisi zabu bi nyo. Abo position. Anita monga atuisi zabu bi. Naba enyali benyi abayisiza bubi. Yetonde obo ya katumana namusonyiwa. Naye abadramuya mungalo. Katibachagale musembere. So mumbeya yobukulembeze mbuweleza. Abana bato abayingira obukulembeze tuve mu makanga batese tese. Batu agenti obubi kibi obuyake kibi okujibuja ensimbi y'omuwa omusolo kibi.
1: Nina chembade njagalo koneko ngowunzika mkuru Sibayiga
0: waizo.
1: Chine chani tetu chitegede. Na hati waluguna abadala abazaba uweleza mu government. Nene bavayira anga bako kuruma. Tepandi nkoze weba tiyo.
0: Chwa ino kumbanya. Government yetu nilo kubamu vio. Echo kula vila kuhile ya jino msefe.
1: Yes.
0: Mekila miaka ata. Nti dictator. Taba anga kumundu unji. Ni wankubadde. Akwe yambisa. Notu ukidize vili uvi wabye. Ea. Omkulu ya badabu zanti. Bani ya badenga awadenga gundi nga nite. Bani ya badenga iye. Kwa kati. Obadewe etayo nyo mpalia menti. Tojikuata ko bichibi. Egiri miti. Wabadewe etayo niji nyo mpalia menti. Na hengo mtu. Ngori mwuri government. Oboni no kuruwana nyungo ngagwe speaker. Okulaba nga eteka ya mwe. Executive ya ESA. Okubanga kwa chi. Oluwana nyo. No matiza leba nyo. Okubanga hita umu. Na ya anite. Abadja yaga kufuka kabaka. Abadja kufuka president.
1: Linda ko. Chino anite ugambi chimu guanide.
0: Anite chimu guanide. Eta kubamboku kulubuto.
1: Okay. Bajita pale FM chikumi mumusambo kamuza mwenda ekola heryo muntu wa bulijjo nze muzukuru wa jaji Buda Kayongo Hakim program bwino kubwino lieutenant chicho subulu kuogera ku songa zino nga kuzulide
2: ndoza chokula bira ku shiri mu studio yo I'm not going to be opposition. Maybe Gambo Yakwe. I will read them in Jaw.
1: Biba de Chirero. Biba de Chirero. Be comedy.
2: Ah, pretty. Personal analysis sometimes.
1: Yes.
2: Evanonji. Nene chanja kalu wa manye. Pulia wapo muka waba wa muliro.
1: Yes.
2: Chitegela. Banja wa savinze. Mubifabi enja ulubi tuogela ko. Nenga teba. Teba vayo. Nga abamba ba vayo. Tuogede kukaihula.
1: Yes.
2: Tuogede kukaihula. Si ba. IGP bonanti ba.
1: Ba fundi kiranga kaihula.
2: Chitagera. Buli omu, every human being has a wind of weakness. Na ye, njagara buli omu aige, naba abagala okujja okusavinga. Mu government yezenja ulo. Teri government eja kuleka okole ebyokola. Mulimu ebintu byesayo gedeko. Omwami ono abijjeyo. Nabi wanga example.
1: Ngo wagambye bewala okunukiriza.
2: Ati kyenkugamba. Chengu gamba.
1: Anti mba njagala chigende kuliko.
2: Anti njagala nchikunyo nyole bulonji. Dawdi. Bwari akola. Nga. Mu government ya Saulo. Saulo yageza ako nyomuta. Nga ate Dawdi ayina obusobozi obuyitaliyeti nga namuta. Ne ya gamba.
1: Kamuleke.
2: Hisi. Appointed by God. Mudini zonda, unongo gaseko ya basiramu. Baga amanti, telibu kulembeze butavua.
1: Eri katonda.
2: Kati uruanyisa, omu kulembeze manyati uruanyisa katonda ya mteka u. Echu tuchikirizi. Chitakira, kubanga katonda wa yagalo kujia, omu kamu mtu ye na. Kusinzira kubikuru wabi. Netu zitufuna na example mu Afrika. Bameka abavuddewo ensi nga zibayita ba dictator ate nezitabukira dalensezo ngati bachali na mkono go
1: Faiza inaka konye kona ganti President Museveni kali akantu ke kali teka tekagwa
2: kantu ki
1: yuyo akagambe
0: ako musiko
3: kazi je katodo

0: Nuriya Jabba, and Koyo Yawatiko. Avamu Takerio, Yajango Yariazara Vana Musan Fungabunava, Walatina, Monamolens, Mubana Bavala, Mubaza Rachitange, Muhammadi Mavirizi, Charo Yaiti Wahajatina Koloza Falani.
1: Njagala tugende mpula kula abaana abo njagala tubamenye tulabe abaana nsamu beyazala okusinziira ku biwandiiko wakati gomanyi webalye
0: abaana abo musanvu abo abaana omusanvu abo kwe kuri asaketunze yafa
1: zala bana ba walabuka
0: boka bali abana musango
1: ampritiza tuli mukunonya nine biwandiko wano bivandetedde biwandiko tuli mukunonya mu abana abo abogerwako abana omusanvu abazalibwa Muzeyi Nsamu Beyazala Beyazala Boka Ndabako Amina
0: Amina Tayala
1: Amina Tayala Fatuma
0: Fatuma Kafo Utonyi
1: Fatuma Kafo Utonyi
0: Asa Ketunze
1: Asa Ketunze
0: Asa Ketunze
1: Asa
0: Ketunze Zafalani Nabikolo
1: Zafalani Nabikolo
0: Zainabu Nababuza
1: Zainabu Nababuza
0: Mwajuma Nampima
1: Mwajuma Nampima
0: Hadija Namugambe
1: Hadija Namugambe
0: Abana wabona wafa
1: Ate Kadija
0: Ati Hadija Namugambe
1: Hadija Kadija Gabana wakala Kadija Kadija Namugambe
0: Bevana wabazali wumwami ala Haji Abdala Samu Matuva fina, Murio, Raja Abdallah Samu, and our Batuzala.
1: Yazala Bana Musam,
0: Musam,
1: Gabon, Gabon, Bawala,
0: Bawala. Erava Nabo, Petrogirako, Avana Bana, Emiaki, Egigenzi, Maviga. Nagi, can you say Bako? Okujako, Asembe Yokufa, Ajati, Naina Zaina Bunava Wuza. Nabikolo za falani ne mwajuma na mpima
1: abana bawalabako
0: benalabako
1: Zainabu
0: na
1: babuza
0: nabikolo za falani
1: nabikolo
0: za kitange ne mwajuma na mpima bibasembe okufa
1: benda
0: byeko mulamwa olwalo ni ne myaka 5 mwina
1: bibasembe okufa basen kati banu bayite basenga abo bajaja bajaja abo bajaja abo abazala tatao
0: bisembe okulabako Mwulamu wangi. Nebo tunulie cha pachine cha Haji Abdallah Nsamu. Chibachu pula baziba kula. Baku laganti avana wano omusamu. Basa kemi kono nga baku wakulia transfer.
1: Soko nileko yuwani tunaba kugenda ye waguru. Gundi. Bano wivaji ni bazala tatao.
0: Ni bazala chitange. Matata wafu kubadeko ni badimisi.
1: Nabikolo ya zala tatao.
0: Ya zala chitange. Nazara ajati royal administrator ajati siyama na chibombo royal administrator aliwo najazala omuchala azala seka Muhammadi Kawenda omanya basinga obungi
1: atwala abantu e Makka
0: na chifumao bamita sawuya na kakawa najazala jamia na kamate wali na bwirwa watu de oyabasengange Nazara chitange Muhammadi Mabirize yafa. Najazala Muhammad Muwada Chiwalabye. Najazala Nulu, omugezi Nulu. Oyo Allah ya mujurula. Asadde waba nazara waba na musanvu. Omuchalo oyo. Osawa ya rila sigaza waba na basatu. Na wana bawala. Kwekule ajati oyo. Najibombo siyama administrator
1: administrator
0: wafe kufamilia Haji Abdallah Nsamu
1: hiyo
0: administrator
1: yaliwo nga administrator ono na yasigaddewo asigazawa abana basatu
0: bali basatu mama oli ajatiza fari na bikolo
1: na bikolo
0: bibana basatu basigaddewo
1: bibana basatu basigaddewo Mkati ebi wandi kwa bino bobi tunurida bila ganti no omugenzi yalina abana bano bwe yazaala abana musanvu abala bwe yazaala abana abana ni bajja ni bamu ni bazaala ni bazaala abana abalala olwo ettaka lino ploti 2
0: block
1: 2 esangibwe bakuli mwe mwategeera mutya nti nno lyamu ate mutegeera mutya nti ettaka litundiddwa ate
0: ettaka eryo tulimanya nti bakadde baffe bali abasembyeyo okufa twali nabo ne batugamba nti tulina ettaka lyaffe ewa bakuli baali sibakuliza emyaka 99 nga baliwa walusimi mpanga ekiseera ekyo yali meya wa Kampala ne bamuwaliza ya myaka 99 asobole okufulakulanya ettaka lyabwe
1: bano be bamuwa oba nsaamu ye yamuwa
0: abaana baaliwo ne taata nga waali nga bagabaliza eyo
1: bano abaana abaali basigalawo abaana
0: bansaamu baaliwo nga kitaawe agabaliza eyo eyemyaka 99
1: ng'agiwa meeya
0: meeya walusimbi mpanga ekiseera abasinga bamanyi nga walusimbi zigalagi kati bwamuwaliza emyaka 99 abaana tebaafaayo tebaolikirodde baali bakimanyi baaliga bakoliza nga balindaliza eyo emyaka egyo 99
1: gikwebaweggwerako
0: balukebeddeza ettaka atabasobozesa nabanga bajjeewo abajjuludde
1: nebasigalawo
0: abaana abo abasatu abaasigalawo era mu kiseera ekyo era alla agenza ajjululako omu kuba tebafudde lunaku lumu nti bonna bafa lunaku lumu wabula bagenda bafa mu nfa yebbanga erigenda liyitako Allah oya sembayo yali ajatina Zainab n'ababuuza era yali nga administrator mu bonna omusanvu kati mu biseera ebyo maaje ti mukufa nza kenyina mutuukira nga tannafa namugaja ati tulina ettaka lyaffe eri ewa bakuli poloti tu buloko tu olyogerako ki nanga muzzukulu nti ettaka litwali sibaliizi tennaggwako ne bwe muli bamulimu mukyaliwo abalamu muliyitambulira ne mulanga mukomyewo ettaka lyaffe emaali yafuna edda mu mikono gyaffe emuga nti alhamdulillah kasobola lla atusaasire atuwa obulamu abalibeerawo tugakiga kwasika kiolde nkitegedde era ne bannaŋŋenda bayinfoominga bakimanye era saasirikira kintu ekyo nagamba bannange bonna abafamire kubaga twatuuka twasigala tuli bafamire yaja Abdallah Nsaamu kubaffe twasigala era ffe musaayi gwe abaava mu baana be musaayi gwe abaana be beyazaala abawala era njukira twagendako mu kooti nga waliwo abatuwaabidde abafamire abayita abafamire abalunyiri lwa Nsaamu abatuwaabira nti tubalemeseza ettaka lyabwe erya muganda waabwe bwe tugenda mu kooti y'eruweero ayi kooti y'eruweero era bakwata abaami abo baali bakikudde byonna bebazze bawaayo ebyobulimba ne bagamba nti mwatugamba famire ya Nsaamu yafa yaggwayo tye naye ate bano bavuddewa nti baabaana bawala ne bababuuza kitegeeza ki ekyabaana bawala ti mu mateeka ga Uganda ti omwana Nsaamu gwazadde bwazaala ogwe guba omusaayi gwe mwe temuli musaayi gwa Haji Abdallah Nsaamu muli bafamire bufamire lunyiriri mubayekika naye ab'omusaayi be bana baki era kugenda kubasiba okuwa kooti obulimba ne bababuuza nti oyo mumanyi ki azaalibwani ajatina bikolo oyo azaalibwani ajatizalinabu oyo azaalibwani mwajjuma napyo nga bagenda babamenya bwe batyo nebagamba ti mwatuka obulimba nemutugamba bafa bano bavuddewa nebaga temukkirizibwa kuddamu kulinnya ku ttaka eryo yadde okukolerako ekiri kyonna abalina obuyinza ku ttaka eryo be baana ababaana abawala gwe musaayi gwabwe
1: ekyokubiri omulamuzi bamugamba omulamuzi yakitegeerako nti nno Nsaamu teyazaala mwana mulenzi yaddomu
0: yakitegeera bulungi nnyo nakimanya nti yazaala abaana bawala bonna era nga noono yali azze eyita owolunyiriri nga bonna abamenya nga bwe baali baddiriŋŋanwako alhamdulillah mungu n'atuyamba ne bamugya ku ttaka eryo n'alivaako era netusiga nga tuyimidde ne tutaala obuvunaanyizibwa okujja okugoba ebintu by'e Kampala ne mu kiseera kye kimu titwali tukyali awo KCCA yali etwalibwa omukyala yayita Jennifer Musi ng'awandiikira abafamire yaja Abdallah Nsaamu babije babawe ekyapa bagaziye oluguudo lwa Hoima Road olwo mu kiseera ekyo
1: tebakolera oluguudo
0: olwo tebakolera oluguudo lwa Hoima Road nga baludaabiriza oba lugaziya ekyamazima twavaayo ffenna nga bafamire tujje tusinkane nantebe w'ekibuga Kampala Jennifer Musi Necho mkisomu mitu watuge ono kujia. Tuwasanga yo enkaya na ngaziru wakati wa Uganda Supreme Council. Ngabagamba itakali yawe. Mchisele echo.
1: Ati walusimbizi garaji.
0: Oyo walizi. Kati walubaga batu gamba ntiba akadi baba kuza itakelio. Mairo. Eiti wa bloko tu poloti. Poloti tu bloko tu. Tiba ajiba kuza ni wakula ni transfer. Nechitwe uonye sanyo.
1: Soko nindeko. Jennifer Musisi aba yita.
0: Esebo.
1: Bagenda kukolo lugudo lwa
0: Wahima
1: Road. Wanokuva kubitala vya Bakuri. Okugendea
0: Dapaka.
1: Kujia kugenda paka Bukesa.
0: Esebo.
1: Kwa lugudo lwa lukula Dapaka. Kati bali kasubi wali yeye. Wali mkukola.
0: Wali mkukolo kwa yongera yu.
1: Jennifer aba yita. Aba gama anti muje.
0: Aba familia aja Abdala Samu.
1: Aba tutegere gane.
0: Tuwawe cha hapa. Batemeka katumbu kabageno kutemako. Batuwe kompasesoni.
1: Echapa mugi ndo tuka yunga baba gamba anti echapa bachi teka wa?
0: Tunga uku tuka yo, nga watu ganti. Uganda Supreme Council, ya wani sebalu wangiga ina njini takerio. Aba familia ya Abdala Sambaba guze takerio. Echitali chitufu. Era mucho, kwa atu alohudi, netuwa gamba anti nedda. Senga bali bali baguza, na antebe kwa Kampala, yali bada wani ikilafe. Kupabili chiri molandi, aba chinako idea.
1: Mm.
0: Era mu kiseera ekyo emabega kaawo nga nzizeeko emabega tibaali bangi abazize okubba ettaka eryo nga bayita mu fojale bagendako mu haikooti Makindye ekiseera ekyo waliyo omulamuzi bamuyitanga Lydia Mugambe nga bakozesa okulanga baagala okufojolinga ettaka eryo Lydia Mugambe yabagamba ebigambo bino munoonye ab'omusaayi gwa Abdala Nsamu musobole okufuna awantu naye bwemba temubafunye temugenda funa ettaka eryo eiza nga mumaze funa musaayi gwa Abdala Nsamu Ira ne baba damu baganti bafa bakola ki
1: bagwao
0: na bagamu musaite gufata tebugwao munonya abantu abo kwe kwava abantu omukomo kubbe yali kanso wa abantu abo bali bagalo kubbao yali wa umma ngali mu kigambo kya la ilaha illa allah muhammadur rasulullah naludukana abavamu najanga anonya oyamulo kufuna details zonna ezogera omugenzi gye yali abangalira yazikibwa najanga anonya okuve Kampala najanga avuga
1: pakaluwe
0: natuke obulenzi namanya direction ti yali aina kuchamira katika mu akwate ligende kichusa irabo yali fune kubelyo yatuka kuchalo kibaita kimazi weyatani kilo kubuliza kube yajja ku map natani ko kubuza kwerusi ngabuze waje Abdala Nsamu yaina omuchala yali mweru nyogo yajja naye ngabagamba nti aja Abdala Nsamu yatambulirange yazala omwana omuwala yamuzala Mombasa naye omwana ono anenye kikaake batulagiridde tujja tunoonya weyaziikibwa omwana amanye kikaake era abatuuze tebaali baabalagirira baga mugende bwebati ne bwebati kumutala bakuyita Misanje wemba mugenda waliona omuzikiti wemba mukyama awo kumakaaga gwebakatereza amapya wemba mubuuliza aja Abdala Nsamu bwebatuukawo banoonya babalagirira kubijja bagenda babitunuulira babisoma kituufu nga balaba ku bantu abagoba ku bintu bya Abdala Nsamu kwe kuli ba Joseph ba John ne baganda ye abantu bonna bano batula wasiramu line taka bali be batuufu kwe kunkubira essimu ne bambuuza wendi abali babadde namba yange ne mbasinkana ne mbalagirira n'omusika yasikira ajati nabikolo za falani awangalia nakawaawo watundi amanda mukadeleke nakawa nebwe bamanya okumanya omusika wali bamunonya ku emisana mutuntu ekiro bamunonya bamusente bali bamugambye bukadde bitano agabira ba family abana be yasa ninge ku mpapula ze baba wadde oloku baba bamenyi wali okompasesion eri bali balwanirira okukyusa ekintu kino kyonna nabaganze nasikira usikizi musayi etakasiri nako obulinza lya abaana bange era abaana bamwagala bali ruweru nibamuga twatuuse yawo mtu abalabye ne twali twagala gwo musika gwo ino obuyinza nibuga tamaga tafsiri na buyinza bwa abaana sikira musayi ebyo bugaga bya abaana Allah yamuwa mutima na aguma na atakwata wade 10 yasinga tambula naye obali yasenguse wawo yageze na chifuma yazimbi amakawi baita mayanga yanga so mumbere eyo ne tujjanga tugoberye ebintu ebyo bitambula Echama zima chiri inti bubama nyanti ya wamu chibazimezi muvi walo kansu omu gwe mmanyi ahari kusupreme wao yabaga chitufu chama zimanti walusi mpanga wabaya gabarizi emi ya kanda mwe tano jia omu hindi perimani lizewe ya kuwako abatufu abafamile bebe mulira abadala asamu
1: walusi mbi mpanga ye agaba amanyidwa nga walusimbizi garage bamwa lizi
0: ya
1: chenda mwenda
0: esebo
1: naye najja na agaba kolizi
0: sabulizi
1: najiwo muyindi
0: ekiba perimani
1: emyaka
0: ana mweta esebo
1: mhm
0: kakati noza mu 71 amini agoba bayindi baduka balikao building yeyo ibali batadde okutaka eyo kuze nao sinza kumanya bafunda batie chapa aba Uganda Supreme Council ninga chemmanyi basi gaze chapa cha alizi echomuyindi bafunira akawenda akachopula ebyapa bino nyo chitugenzo okunonyereza ako ku chobo tulida mwe mabega twali tuwabira Uganda Supreme Council ge mazima ne minisho bulani tuwabira kamishona nayo utwagenda okufuna mwe ebimu ku byo
1: biwandiko
0: ebimu ko byo abantu ganti nedda eyo property tebanga ko ya Uganda Supreme Council
1: property 2 block 2
0: property 2 block 2 tebanga ko ya Uganda Supreme Council
1: era tebaziina mu property
0: byobugaga bitu ina eterimo ni chako jisibwa omuntu aitibwa mu bajje la madani nga yo omuntu rwale tunategira tya ntinga mu bajje era fu twatwa twakwatira wamu
1: Supreme Council
0: Ditu haku wa mchi?
1: Mumbuga.
0: Mumbuga. Aluga nati ngomu na futu sabwa Allah wa chitiwa. Aptaso wa msajioyo.
1: Na ye, echa apachino. Uso kutudemu walie mabega kwa uyogele denti. Walusimbi.
0: Misewa.
1: Awewa lizi.
0: Chenda mumuenda.
1: Chenda mumuenda.
0: Misewa.
1: Bwawewa lizi, miaka chenda mumuenda. Najia atene ina agawa kwa sabulizi.
0: Agawa sabulizi yo. Nga mazo kutawala kei miyake sato jata ambudeko. Ati nene chekwe uisa ya gaba chenda mwenda.
1: Ya gaba chenda mwenda ya gaba usose ganga kunga amba ya gaba
0: ana. Katibu otunuri bu nje uweri na ganeyo. Fuwariji tulaba. Ekula gantu ya gaba kusabulizi ya na mwetano. Ni hati po gendo kutunuri ya kusikwanda Supreme Council. Nga bale kawaba waitambati ya. Baba bakebi wani kwa biyawwe. Chenka kasa kubana wakati mkote jibali. Tuweza na wabajia. Nti Supreme Council ni ya wabako echapa cha wecharizi katiba raka wala watunulia wali wala wana wabaga miaka chenda mwenda na wevu ze chenda mwenda baji jawanga wali watambu dekolo de miaka isatu
1: kwa ya niwa daba we miaka chenda
0: ya niwa daga bangansa
1: miaka chenda mwosa
0: aha chenda mwkaga ya niwa daga wa already ni watunulia ni ya gaba chenda mwenda ni inga mazo kutamaruke miaka meka
1: agabi lwa muhindi
0: agabi la muhindi ba mwana 45 years yaliz niko tubotunye chap endaga ezili omu
1: soko nileko walusimbi yagabira omuyindi namu
0: aka na mwetano
1: mhm
0: niko tubotunye endaga nezili awe bifojali ubakola ati baraga baga bachenda mwenda kubako ngwe tunya 45 je bagaba yagwako 2013 uyagwera ko nati ngo bakola ga munda gano yabo cyawira ga cyatamu ga imyaka 9 mwenda je bagabira muki
1: umuyindi
0: umuyindi
1: Mhm.
0: So mwecho nga tutunula muti mbotufu Uganda juda bali yake. So byapa ndozo byayi byatula butuze kuki? Kuchapa cha fei. Bikula ganti bisoma na inga byatula ko butuze. Tebiraga chava mwani okudda mwono.
1: Yonjaga lokumanya. Supreme Council ani ajiwa.
0: Uganda Supreme Council ye wayoka. Tili ajiwa. Ngabo manya abafere bo mu Kampala. Kina uo mtu uo mungu tutajia kwa hatu kiliza manya. Yo mungu bachi tembeya. Niba chikwala kwa Uganda Supreme Council. Vama njita tuli iyo. Vama njita tuli iyo. Yo mungu mtu atendo nga musilamu.
1: Kati Supreme Council buya gena ne. Nti ya gama nti property. Aba hindi baji bali kira.
0: Ibala ganti aba hindi bali kwa property yawe. Teliko na njini yo. Kwa soka kwa kachidu sa mga fumenti. Tie china kubu yinza. Ega fumenti wata china kubu yinza. Echo chicha muntu buntu.
1: Mbazi wangambi taka lino lya bali wani?
0: Bali wa Abdallah Nsamu.
1: Mm.
0: Ngomo gabo kwe. Gwe bamuwa omuwereza wa Ssaabasajja eyaliwo ekiseera ekyo kabaka Allah bwe yajulula
1: naye n'agenda
0: n'agabako saabuliizi
1: n'agabako liizi nga bamazeyo omuwa liizi emyaka
0: 90 bamaze omuwa ettaka not liizi bamuwadde omuwa ettaka lye eriko ekyapa ekyo ekyapa kya mailo bamuwa kyapa kya mailo Haji Abdallah Nsamu yafuna ettaka lye eri ekyapa kya mailo
1: kati Supreme Council efuna wetya
0: Uganda Supreme Council okufuna nga bw'omanyi olukujju kujju teruli mbantu naye mu busiraamu li batuuse twali tumanyi nti mu busiraamu tebaayo olukujju kujju n'ekyannaku nti ate abakulembeze be beenyigira mu mbeera efaanana bw'etyo abaali badde baluŋŋamya abantu waliwo omwami omu gwe kyafa watugeeza amanyi asulawo n'awo ku poloti eyo be bamu kubasitula ekintu ekyo ne munne ne bakitwala nga babuloka tekiriko bannanyini kyo kyamuyindi bo bakibala nti kyamuyindi era ku byeza ayogera ajjawa sitatimenti egamba titakasiri Haji Abdallah Nsamu n'ekyamumazeeko ama enviiri ku mutwe kwe kutunuulira ekyapa kyatunuulira ng'alaba kiriko nannyini kyo Haji Abdallah Nsamu okwogera ku bazibalaba naga ya rabbi mungu n'atya nnyo kyamumaze enviiri ku mutwe okulanga ekyapa weekiri kyogerwa nga weekiri era bw'otunuulira ku kyapa ekyo taata bw'afa abaana basaba landi ebakkirize bajje bapime ettaka lye balipime era ebbaluwa kweri okwo nga bagisanyininga kweri okwo abaana bajjaba ne baza ettaka lyabwe ne balaba obunene obuliriko nga ziri
1: abaana
0: ba Haji Abdallah Nsamu abawala nga ziri disimolo 88 ne balipime ne balyaza era kweri ebbaluwa okwo buli kimu bikiraga
1: abaana basaba ministry ya lands
0: basaba ministry ya lands yeye waggulu awo oba bikudde awo ojja ogiraba nga ne babakkiriza okujja okwaza ettaka lyabwe poloti tu buloko tu nga ziri disimo 88
1: nga ziri disimo 0.83
0: nga bajja ne balyazaawo nga bakkirizibwa ne bajja balyaza mu kiseera ekyo naye bw'otunuulira ebiwandiiko bya Uganda Supreme Council ofanaise kunookaaba n'amaziga nuga ya rabbi mungu kiki kino be bamu be beekuba engalike be bamu be beetema kyebatakola ki essaawa ya leero bw'otunuulira ebiwandiiko nga bwe bifaanana olabira dda nga Uganda Supreme Council yeegatta n'abantu abalyake oba omu gwe bayitanga mufuti mubajje kyannaku mufuti mubajje nemwogera nga mufuti kwetu wali badde tugaa nti bebamu ku baali badde mwesa eyedduniya eno abalumirwa b'obusiraamu abalumirwa balungamya abantu ku buli mbeera yonna obutabamu kukwata makubo malagajjavu ag'obulyake kikwewuunyisa naye ng'avaayo n'agamba nti n'ettaka lya Uganda Supreme Council naye nga bwetwakanoonyerezaako ebitundu ndowooza nga 5 kudda waggulu tebakiinaamu mu byobugagga bya Supreme Council tebakiinaamu era olunaku lumu baayitako ku ba administrator bajje basisinkane aba Supreme Council baogereganye nabo naye omu ku bo yaliwo nga mugalu yabwekweka ekiseera ekyo mugalu yaliwo nga aba yali akwakola ngaani mugalu yeekweka abakadde ne basiibaawo olunaku lulamba ne bakyanibwa ne babaziza mu mmotoka ne bazzaayo eruweero ngolo me looya wabagambye nti ekituufu waabwe bananyini ttaka naye mutuule nabo mwogere nabo ensobi yakolebwa mutuule mwogere nabo mugalu yali badde ajja okusinkana abakadde yeekweka n'adduka neyeekweka teyalabikako olunaku lulamba kati fune tusalawo okwekubira enduulu okugenda mu kkooti olwo gye batuliganyiza enkya n'eggulo tukubiddwa emiggo kuba baba baguzaawo omwami gwe tumanyi nga gwe bayita dhala omulituliya yatukubiza emiggo ng'akozesebwa amagye ga gavumenti abamu ku ffe tulumwa nnyo kuba ffe bamu ku basasula ku yunifoomu za gavumenti ezabajamajazibambala omusolo gwe tuwa naye ne bavaayo n'emmundu nga bajje balumba famire ya Abdallah Nsamu otutulugunya nga tutulugunyibwa omwami ayitibwa brigade ya lukyambuzi gwe baakwasaawo buli kimu yakiinako obuyinza ne gyata okuba emiggo
1: ani yamukwasaawo
0: ati akozesebwa banakigwanyizi zala yennyini yatwekayo ssente baita Petrus kubanze bankwata wiiks nga bbiri satu ezakayita egwe mabiga omu ku bo yanjjako statement yaŋŋaka mube nga mwepanka mutya kamukole mutya awo kawenga loko injection mugenda kuva omwena tuteka omulitu yateka osenteze nebo twatule mukoti ngatulibo chechitongo cha government echobulamuzi muchisa mutya amaso nemukosisa amanyu force kubadi wendi mukoti nezala yaitibwa Petros nemukoti ajirimu ilo mulamuzi agulimo ali omuntu omu jaji
1: ndaba ebaru eno ewandiki wange nakuza mwezi ziri musanvu mwezi gwali gwa munana omwaka lukumu ruenda nsambu munana nsambu munana wangambi nti abagenzi kubanda bako emikono gy'abaana mukaga
0: abaana omukaga
1: ate wangambi mumwakula mwasanga wabaana babi bana
0: abaana basatu which means abaana bana bonna bali bafadda
1: ate baluwa yawandikibwa mu nsambu munana
0: ninga nebyo bimubize bako kuba asa ketunze wa 74
1: yafamu 74
0: mhm amina tayara wa 73 mhm nzola bobuli
1: ati bajja bacho kusaininga kuno
0: kasaje twebuza bava mutako kujja okubanga bakola gundi eyo transaction
1: sawa zali 5 ni dakika 10
0: kitwebuza bava mutaka
1: ngina kuzo omwezi ogwo kubiri ngina kuzo omwezi 2 omwezi ogwo munana lukumu ruenda nsambu munana ubatera ko mukono
0: kujukira nga kugama ti nile miaka 5 mwena abantu awo abana sabala bako
1: kati bajja batani basayinga kuchiwani
0: kitwebuza fenaze nawe bava mutaka ko na basatu baliwo
1: nibano mukaga
0: uyibana abana bali bafa bava mutaka
1: ibaluwa era ganti baji signing ako ya the supreme council yabawa ye mitwale 5
0: la hawla wala
1: ila sentence zino za supreme council
0: nze nawo twebuze kubanga mfinye ko kumukisa waloku bamu kubali kuba mufti baka ba supreme council omwami omba mitasi kamulegea no kamusinga na juzi ero yomu kuyampa nanganti mo omwami oyo ajabdala nsambu yali mukwano gwenyo ya mtu alima kama mwaka gwa 5 8 yana kakasa nanganti oyo omwami yasulanga mu nyumba ya subi yao
1: ngasulano bakuli
0: awo
1: wana wali
0: poloti ngasulamu nyumba ya subi musajja waka waka yali mujungu te wamanyi nyo era na ndio mbigambu ya nzira muyangama ati atya nyo Allah we ne chanaku okubanga erinye likoze sebwa lya Uganda Supreme Council okubanga bawatu ala wantu wa
1: boba atu ala obatia
0: zira uto twebuza
1: mwa ba family omusayi gwansamu mwa bamu mumu muri mwa abavamu ne baguza
0: te wali nomu yali akode kumacha kuba basinga obungi mu musayi gwa fwe wali ba family mwa botulaba abaye bade babimanye nnyo mbadenze muwala wange ndoza no mulenzi omu kuba administrator bamita Alice Kalega atwawangalia zirowe watula zirowe wa bukimu tebeli akimanyi fwe tuba tukimanyi ate nga ddala nga nze nkibagamba kubanga natula n'omukadde oyo asembeyo okufaja tizayinabu n'ababuuza na mugamba nti kyetwagala tusigaze kintu kyaffe kusigala mu mikono gy'abantu twagala tukigoberere naga nti nsaba Allah wakitiibwa abakuumi abawa obuwangazi musobole okubanga ettaka eryo lize eggwaga gye ndowooza nti kuba essaawa ya leero ebuzayo emyaka 3 okuggwako 99 years
1: lize emyaka
0: 99
1: ebuzayo emyaka 3
0: gali 3
1: ebuzayo emyaka 3
0: 3
1: eggweko okay waliwo kye nalabyeko naddala emabegakawo bajidde ne babasalako ne babalumba nagenze okuwulira nga waliwo omukyala eyagulako poloti n'agulako poloti emu ne wabeerawo omuyindi eyajja n'agulako naye ayinako poloti ne wabeerawo n'omuyindi omulala ya jane na agula kwa poloti atuwa uvanyuma chona chona ni bachiguzi wa
0: mwisho ufi chile nti ilanga umanyi iti ufelebole mkampala muno baguza ajati Madina Madikasi nebamuguza kwa poloti emu
1: ajati
0: Madina Madikasi nebamuguza kwa Madina Madikasi nebamuguza kwa omwami kubaita Zara Petrosi nebamuguza kwa poloti
1: ngabani haba tuundwa
0: ya mkuru mubaji watuita Uganda Supreme Council ulide basalamu poloti meka
1: Satu.
0: Yari poloti emu. Nibaji ya baguza ako asa ni Mugoya. Nibaji ya baguza ako poloti. Endo yari badenga parking. Urujara parking. Nibaji ya poloti eyo. Nibaji ya baguza ako wakulu kufuru esemba yu wakulu yu kusatu. Nibaji ya ako omuindi. Nibaji ya baguza ako omuindi omula wana. Wo ingi ya kugeti. Nibaji ya ako flow. Second flow. Katatechi kwe ujisa. Tumibali batu undabo. Nabatuwa nibaguza ako. Tebaba fako. Nibatunda poloti yonna bukolokolo nibasalamu poloti esoka nibaguza Madina Madikasi nibasala yokubiri nibaguza Zala omulitulia nibajja basala ku poloti yokusatu nibaguza
1: Mugoya
0: Hassan Mugoya nika tabafude ku bantu bali babalaga nti baba guza atinga bonna bayine endagaano nebi wandiko byonna babina
1: kati kitegeeza abantu wakayanirwa
0: abantu basukka mukaka kubana olwaleero bana abaalizi abasi balize emyaka 9 mu mwenda no bakayanirawo ninga bebamukubako kubakola ensobizo neza jaliza vira ko bino no bakulaga nti bakayanira etaka ya subu ya liba
1: balusimbizigaraji
0: abampanga
1: nabo benyini bagenda mu koti
0: nabo benyini tulima abo mu koti
1: baba wabira Supreme Council
0: baba wabira Supreme Council
1: nti ya
0: betaka lyawe
1: kati ate namu abafami
0: fa abafami tu wabira
1: bwe bityo bwe bili Ebyo, poloti 2, block 2, esangibwa wano, ebakuli wano. Njagala kusoka kubatuusaako okusaasira kwaffe oba okubika okubategeeza nti mukadde waffe Khalifa Ahmad Mukasa, Allah amujuludde. Khalifa Ahmad Mukasa, Allah amujuludde. Era msawa zino zenyinze tuogereramu maiti bajitwala makage wali agasangibwa bulenga oluvanyuma agenda kusalirwa olunaku elwenkya ekibuli kusawa nya bagenda musalira olunaku olwenkya ekibuli kusawa nya azikibwe makage eriye Butambala agenda kuzikibwa mu makage e Butambala kusawa zigenda kubeera 10 ez'olweggulo mukadde waffe Khalifa Ahmad Mukasa Allah amujurude Sera chino baiti etwaliddwa mu makage evulenga agenda kujibwayo kumacha kusawa nya asalirwe ekibuli okuzika kugenda kubera Butambala seta wagenda kubera okuzika kusawa zigenda kubera 10 inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kitalo nyo ekyamukadde waffe Khalifa Ahmad Mukasa

0: Naganti Narava Chisidabang, about we are you a store about Rubakava Mazika. Again, Narava Chisidabang. Nagamati Baba Bariko Kaba Beto Rora Ngomana Jagamba Mamba Winti Samehini ya Uma Msonywa Mamba. Because I got to la Gayitu Rakapa, nobody la Sigena Kusunyu. Umana again agamuko and I went wallahi billahi tallahi ndiku nanyiri nyumba eno sisobola kusonyiwa abantu abaliwo kyabakwata konnyo nibamugamba
1: mugobereza amaaso
0: paka rugamba liza towafu nibafuluma mukyala nafuluma naye ng'omwana amuliko kati nibamugamba tiwai chichi nagamba namwe sagala kwogera namwe sigera kusonyiwa mwana mulezi nibagenda kufunduka ku hoteli we yali asula kati omukazi ngakaba maziga nagamba sisubula kusonyiwa mwana ono era azize wano kukaba kumuwa wabira
1: awabira mwana
0: omwana owe gwe yazaala kati oluvanyuma lwakaseera katono omwana akola ki oluvanyuma lwakaseera katono omukazi atandika okubabuulira sitoori ye owulira abagamba nti bannange nti tata w'omwana oyo mulaba yafa nga ndi ki nga ndi muwala muto omwana oyo kitaawe yamuleka nga nyina emyaka etaano nga ayina emyaka etaano omwana ayo omwana ngubula abaana nti beekola obusolo mulaba awo nga azze ne kitaawe omwewuunyeera n'ogamba alhamdulillah bayina enkolagana naye omwana oyo kitaawe yamundekera nga ayina emyaka etaano hamsa sanawaati emyaka gyali etaano nenesonyiwa okufumbirwa ni mwana wange nenesonyiwa okufumbirwa
1: omukyala bafa ng'omwana ayina
0: emyaka etaano
1: nagamba
0: sigenda kufumbirwa neyesonyiwa abasajja naye nga talina mulimu kugenda kulaba ebya mwana kiyakola omukazi oyo yakolanga mu mayumba nga khaddaama asobole okuyimirizaawo omwana we nga tayagala mwana we adaage wadde olugoye wadde kiki kyonna natuuka okusoma omwana n'amutwala mu ssomero n'amuweerera mpaka nga tuyita mu bufunze mpaka lwe yamaliza yunivasity mamaliza yunivasity ng'omukyala agamba nti bwe navanga yemisana okuva okukola ate ekiro n'entunga yali khayaapa n'atunga engoye naye omwana bw'amala okukula yamuwasiza omukyala nga bwomanya embeera z'abawarabu bawangaalira wamu
1: bawangaalira wamu awo
0: omwami n'omukyala manya gundi famiri usra eta ewangaalira awo kakati omukyala n'atandika okukijjanya maama bawasize n'atandika omukijjanya buli kimu omwana n'akyuka
1: adda kusaidia
0: omukyala ng'ebya maama we tasobola kubiwuliriza naye omukyala anyumya agamba oluvannyuma lw'okutawaana kwange kwonna n'omwana oyo n'omuweerera n'okukola buli kintu kyonna n'okwesonyiwa essanyu ly'obufumbo na buli kimu tewaliwo kyannuma biri byonna yali bikoze ng'olunaku lumu yakomawo mukazi we n'amugamba nti maama wo imma okuva wano oba ye okuva wano n'amugamba anvumye omwana omulenzi n'akwata engatto y'omukazi we gyeyali ayambudde nga bwona okukwata sapatu n'agikuba maama we mutwe
1: ate ekyo muwarabu kivumu
0: yagimukuba mutwe maama we n'amugamba nti ya yahya onkubye n'amugamba tuddeyo okutawanya mukazi wange era bwe yamaliza emboozi eyo sheikh anyumya mu hoteri teyavaamu presha nemukuba n'afa oba ekitegete kyekugamba presha yamukubira mu hoteri emakka n'afa naye ng'agambye tagenda kusonyiwa muvubuka oyo kakati gwebo kati omuvubuka oyo nze kyenfunamu kiri kimu muvubuka oyo mungu ayinza okumuasha n'amuwa obulamu n'awangaala nebeera naye mu bizinesi eyinza okulama Katika bantu wetu sanga, nga ya oza seda zipita mungaro, umula angakule ebintu ebitali iyo, omuntu okubotya mama wo, nga kitawe ya kuleko ine miaka etano, katika ya sokuro kugenda na emu dualiro, mchala amugame iti nito vawano, kakati ichinde sesecho kwe kukugamba
1: kiabana
0: wabalaba anganga wakuwele kendeko mduwali fahmidillah
1: tendeza Allah
0: wanga nzendabi muragawe bintu binji abantu wake nani bajanga alibu anamuni gina taina wadumwana abana tibaina visira umutu na ayaga nga ayaga sente za dagala na fukarenga babu gamati walu wawo abantu abakolachi era abantu banyi nyo muzikiti gwe mulago begulabiride
1: nyo
0: ne yatu beba maro kufane bayingira mu mochari atendo labe moto keze beyinga zizo kubanona nyinga muzikiti gwe kubate kubalabirira ne bawayo sente ne babalambulu tulaba tukola jawula yabuli wa kutanga ogendo kulambula abalwadde ne uri nemuteka kukaima kulisti
1: nti yeta suwa
0: Obuli abiyeta suwa ne munonya abagenda okuba obuyambi abantu abasobola kola. Ne olumala okufa bwebali ngulaba abaana bakayana. Nzengero okumunaza. Nzengero okukola bwetire bwete. Nsembyayo era namulaba mulagawo nti abaana bazibu nnyo. Musajja yali abeera wano mukalaji. N'omusajja yagenda n'alwala prostate. N'abeera awo nga tumulaba ng'omulalu. Obulira ekiseera ne kituuka. Nimsaji yoyo, zijukira nti olunaku ya janga kumuzikiti. Kwata sende mzee ni tuzimu wana. Henga ino uzimu. Diteli ya murongo osa. Yana umanyo mtu walwara prostate. Henga tani so kutonya. Tani kukuhunya. Na ye, mpaka uletu wako nachi, luna gamba, luna pangisa pichi. Evugo msaji yoyo, muze ye wabwe, kubana mbuza nti inama kaya. Agenu kutuka ye wabwe. Ngomwana mkuru ya wasiza mnyumba yenga. Tayegara mbura baku. Bibibana. Ya wasiza mchi. Mnyumba. Tayegara mbura baku. Muzayi na habira wa ubano wa pichipichi ya mbureka wo. Na akoma wo. Mbandi yao kuna kuwari wa mbande nga muzayi akomyeo. Mbulile. Kari muzayi wa akoma wo. Nekuata sende nezimu wana ulichintu chona. Nadayo. Mbulile. Yamala waka banga nga tachayegara kudayo. Kati kuna kuruksa. Niba kubirisi mudi mzee ya fude. Kwa umutu wa mwari wano. Ya fude. Wa mjoku muzika mjie.
1: Mjie muziki.
0: Nakati bebana. Bebana. Ilaze semu nyanyo hae. Hae kurwani ya mara dochi tugama.
1: Nti.
0: Nti abamu kubana mamwe. Naba chala mamwe.
1: Adu.
0: Un. Barabi mamwe. Awele. Barabi mamwe. Neka tuwolabo mwana anga kureke deke mwurago. Na tebi sera vye. Na atabe ila bize. Manyati mwana uyo. Bubawa duo musabida.
1: Okay.
0: Kwa habana bali bize.
1: Habana bali bize.
0: Habana bali bize kwa zade mabwe. Bali bize nyo. Na hene yera vila anti sengano ono mzade yali bize. Nga kwa boli bize. Oboli yao tewali fuse bize. Kwebe byoli mu bize. Senga yahaya.
1: No.
0: Kitawe yali bize ne nyoko yali bize.
1: Eh.
0: Olwete wali badde bize. Olwete wali badde bize.
1: Senga ajet.
0: Senga ajet. Ne Mustafa.
1: Yenna
0: Nga baga amatuli bize tetujja kufaya nyoka kuchi. Kuyaha ya Mustafa karunji. Olwalire senga ate gwetuli bize. Baba kaido jiraba.
1: Kaido jiraba burungi nyo.
0: Bazadde bo beso nyo bo bize. Osobole go kubera bize ngoli okuze. Bo ba bize ne babo eso nyo wa. No batawanya ne bakera kugundi ne bakola ki ne bakola ki. Kakati go osobole kubera bize. Ngo okuze. Ne abantu bonna bonna abatali abateso nyo bo bize. Ngabana bawe babazadde olwalera abana atete bali busy kongo mwana butumusomesa obuli anabera di busy
1: kizibo
0: kati tusasira abantu b'ennyumba eyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asasule khalife bibi yakora ate byamusobako yasobya ngo omuntu abirenga akola kitusasi abantu bakola nabo dala Sheikh Yasin Kiwewa ne Alhaj Senyonga Rashid Prestige ekikosi ekyo nga bwe kitambula
1: kya
0: Mzata and others wenawe naye tubasaasira olw'okufiibwako Khalifa Ahmed Mukasa aludde mu nsiike y'okkuba ettaali lye era bwe tutamanyiko nnyo kizibu ati abadde musajja mulungi tusaba Allah subhanahu wataala obulungi obwa musasulemu bulungi era bwereere
1: Chukwe musamu, kata njizu mwela pale FM kwa tulida shika zidu numa kumia hili zibuwe kwa sawa tano. Wana Sheikh Yasin Kiwewa, director wa wa Mwamuza Tatuas and Travels, wanolishi kwa ulfuzi, wabika member wawe, Khalifa Ahmad Mukasa, wabikide ba member ba Muzata and others mwena. Ba Khalifa mwena abatuze benatete abatuze endakauka abali ebulwanyi abali ebulenga abakona emikwano omugenzi ne wakozikibona kulencha kumali ya kutumizi nga kumila mnalo utani sawa zija kwa kumizu wale gulo wali ngambo ngando
0: ngando utambala
1: ngando utambala Namabo, okay, Namabo, Namabo Mutambala. Namabo Mutambala, Chiriwano, go good day, MPG no Kiri or Yaboza, what it out was what I said about the again in Namabo, Ambassador Vide, Vanava Major Triamba. Kali, what Jacobao, Okumusarida, Kumuziki, Omukurwali, Echuli, Kusa was the Jacobanians of Macha, or the day, the country take his day. Omulala, potio, bibati wanafe, Mzata and Towers and Troubles, bibati watugezeza. Okay, chukumu sambo, katanyizu mwenda pale FM, kwetuli, tugenda kwa wanga tutambula kumusonga za Afrika, tunu inyo, topa, wo.
2: Oru wakatimu programu. Obufumbo.
3: Obufumbo. Obufumbo. Mwetu yegira, enkuza yabana. Okugonja olw'ebizibu mu maka. Okukuuma omukwano. Okuddamu ebibuuzo. Kubulikalonda kwata ku nsonga z'obufumbo.
2: Ngikutusibweko.
4: Tasnim Junior School. Ensangi manja. Yesomera eryetaasa. Omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo. Oliva ku nasale paka P7. Dene boarding. Lisomese ddiini n'oluzungu. Tulina abasomesa abalungi ddala. Ne basheekha abatendeke. Ende y'abaana nnungi. Ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnim Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde uloba essimu 0200 998 39 oba ku 0702 9 93 oba ku website www.tasnimjunior.com.

kati katukuyambe naye gwe omwa omwana omulekedde ebizibu kubanga ebizibu bikubeerako gwe ate nebibeera ne ku baana bo ne ku muzzukulu w'omusaavu kuba teweeyisiza bulungi shefu nolwekyo ekiriwo mu byonna weyisa bulungi ku saidi zombi maama ne taata mu bikanzu byo ng'omwana gwagira wagala okuyamba yagenda okulongoosa alyoka akubaga akataago naawe nokitete kakati neyisa eyo nungi yennungi njagala tumalize ebintu bino byolwaleero nga tuli ku kigambo weeyisa ngeri ki kyojjanjabamu omwami wo ng'asobodde okubeera ng'akola ki ng'akyuka ekisooka twagamba nti hawili tahdidi sabab gezaako okubeera nga weekenneenya ensonga evuddeko omwami oyo okubeera ng'akoze ki nga akyuse tosooka kufubutuka kuba ayinza okubeera ng'alina ebizibu nga biri mutaraakimu byetuumyawo naye gwe nga tokitegeera ekyo twakinyonyola mulundi ogwayita tajannabi weewale nnyo omukyala gwe allahtu alaihi okumunyigiriza abakyala munyigiriza nnyo abaami ne mubaleetera stress n'osaba ebitaliiyo ono yakakuwa kino omulaba enfuna ye n'obeera awo ng'omutadde ku kisenge wallahi kubanga ebiseera ebisinga mwe mulwaza n'abasajja omuntu n'omusaba ebintu by'atalina obuli omusajja akutte sinya emitwalo 10 agikuwadde gyennyina ate n'omugaani ate kino tekiriiwo munange zino siri zinkuwadde agulidde ebintu byonna emmere nabagamba mwe abakyala ekigambo okubaliisa temukiyita kyakuzanya omuntu omukulu taliisika owuli n'omuyiyiza aludde okulya ku kyennyanja aludde okulira ku nyama kino kigende abasajja bano batetenkanya nnyo mubawanga ku kitiibwa oleke nga kubanyigiriza omukazi akunyigiriza nakumalako negundi naye kati zino sente zolese nga tezimala ng'olinga agenze wali mu lubigi nosenawo obusenyi amazzi n'olimba naabwe walisenya ebidomola bibiri amazzi ago agabadde awo naye nga tomanyi na sente wazijje n'omunyigiriza n'omunyigiriza n'omunyigiriza ogenda ekivaamu abasajja nabaga ti abasajja mungu yakola abasajja nga balina ensonyi ekivaamu ng'alwala jikuba musajja ngaalwa naye ngaekimulwaziza mukazi munyigiriza nze nyinayo omusajja omu yakolanga bwa dereeva ku siteji awe muku siteji zekijja kwogera naye ng'alina omukyala ngaomukyala tamugulira waka okujyako ng'ayisiza omukono muki mu ddirisa navuga nti esente zonna z'okoze ezaagalawo ne mu kibatu naye kekusangamu n'essente onoolaba omusajja n'amala okwesukuula bwati basukula omu kati eyo nkukola ki eyo n'onyigiriza omuntu asobole okutuuka ne mu kiseera ekyokukola ki kyokukola ekirala kyetwagendako khafifi anhu baadu lmasuliyaati kendeeza ku bimu ku buvunanyizibwa bwokola ki omusajja ono kubanga olwaleero seeka tuli mu nsi gye twogereramu nga ensi eno y'abasomi ate abakazi abalina emirimu kubanga tusooka otunuulire abantu bonna abali mu scandals eziri mu paliamenti bonna abakazi abasinga obungi naye tunuulire omudidi gwa sente gwe balina naye aba ayagala omudidi ogwo gwonna gwalina ate n'omusajja naye kenyini akoleki kuba omudidi biri kubawulire ezi si byange omudidi guguno bagukubyeko buli kintu kyonna kigenda mu maaso tukiraba mulina sente ebiseera bino muleke kutunuulira biri ebyaliwo kaana wamakaana wamakaana ebyo ebyaliwo kaana wa ikhwatuha kaana ne baganda be ebyaliwo ebyaliwo ebyaliwo mutunuulire ensinga bweyimiridde olwaleero gyolwayo mulina sente nereka kuddira nti amasukuliya gonna omusajja yalina okugakola obuvunanyizibwa bwonna tyalina okubugola bukendeeze ebimu buli lwokendeeza ebimu ku masukuliya ekisooka omukwano gweyongera senga omusajja teyaleseewo sente obudde noolaba nga buzibye takuweereza sente noyiya engeri gy'obufunamu enva oba nakati oba kinookola enva nemigundi najjaawo